0: haia ko e tangata faiva e lolo ko ia matau matakainanga ko e mame mina longu me mwea
1: the preschoolers mai maangere
0: haia the preschoolers mai maangere matau matakainanga te mai tō maahanea tō tolu ki ua fulu e te minuti e maare e matala fitu hanei e lolo ngō nei hata tolu ne hingoa ko e fisi pua e manongi
1: Kali fa mana ta tu mata mata kanya ngaka misi mtolo e faru interview mai he fefine o atu ke Facebook PMN New Facebook ke fano no ke eto frai lo anga ia me fano no ke ke to interview ka fano no mai ko haneta lo longo
0: Long fisipua.
1: Fisipua manongi mai e tiki patu hupa. Ke
0: tātu ke whakawhiwhia osi am tōlum tō fisipua ne whamahaini ki whanonongu mai a whiwhinei.
1: Pia ni amam tōlum tō fisipua ha whama.
0: Ai pihau e fisipua hako kia. Ai pihau e fisipua hako kia.

Pia me ni ue anene fai whakanongonongo mai tū mau kai kia mga psinga whakala fua fia fia tu ki he mga hoa fia finai. Tō tai mita ki he fia finai nā kai mga riri lai ka he longo ana ka ha ku whana whakahanga te ia tau tūru ke ma whana. Kai anono ki te mga anei kua tunga kua eke ke riu ke mafuta mai fō ke furu mo e longo nei tako longa te mataka inanga kua koho whangu ihu kua longa te mene ni kompreni ki ai ka kohe ai a ka ha ha kua e tau hiki hiki anga matang ke mga honei a sipihi ai. Longona fuki ni a jo ka ha ke he tau mga honei ka helali ni ke whakamawhana mo e inu whakalahi e tau fluids mo e lari ni ke maua ta hau ki uki. Ka e longa te whakawhikau anga sipi a fuki ni mo e tau a mamna ki anga ke he tau whikau a whakamunga whao ke lata ime mahina nei si lingua e whorna mena e whakalata e whakanga ngā uka jo ka e muhaia lari ni ke ha ke mana roi steno ke hoko atu ke he tau a mamna ki anga nā. Pia me niwe anei ne whai whakanongonongo mai a koi kei mkapsinga.

0: PMN UNFI whanongono ngō mai tūma o mtoro kia mata mata kei nanga ke he mga ho a whia whinei ua ni mu ka tātou ne mata anong furu maua ko hea tau tūru tau wana tara tutupu aia ko a mamla kia tu kiai ma ia mu ka tāno pure osi Harry mu ka reisi pia fōki ni kei ina ngāra whakafi a mamla kia tātou tūru kia lata ia mai tau wala tara tutupu nei he kata tōnoi e mata hola hongo furu maua ke he komoa
1: You're now listening to PMNUE.

0: You're now listening to PMN UE.
1: Koe hingo haku ko ferite ni. Toi ai sila. Tuma matu tanya fino haku e man ko lufi. I maka e hek. Ko matu fini haku ko mo se hina toi. Fano i a lufi i maka e hek i a lufi to kelo. E si tu haku ni o fan haunga i tu fukia o si mi tu fukia hau ki halam hanga o si halam hanga si mo mo e nga hua nusi. No no folo ma tul le livi ki e como tulu ni momo he folo ka e mo he mo tuta ni ha kom na kle ayo no mo he koho tu nge e koho lo ka ha si ke mena ni ta koto ye ya ke ke lui lui ka fik mattress ke saputo ke e onu ke fitu e lulung si ta mo ye e paka kaupa ke square ha ke tu ko te uha ni fafa ke mo e a mo tu pe ko e tu nge e whooping cough e si de mo ye e hui fo ma tu i ha mula ne no fo ya mala ma hit mo mo eren no no fi i ma ka hek he finang e governor general a New Zealand e Freiburg pe ai mita ke matua he no fa fare apa he fare ka ni tau ke to apa ka mita ke e matua ke o ke ta e fare pola he kere fare apa he vel ka he la e se im te ke ka pe tu pe ko o ka ka mo e u ka fu fang si hui fo ma tu no fi ma ka he ke ta mo e fare pola ke no no fo ia mo tu ka mo mo he mo tu he foloat tene matulu ka hage ke ala ke ili ya ya munga tupu ya ngangao. Ko au me matulu fini hako, me ankolu, me takese hako. Iwe ke tapa ua ke fare pola ia ke nonofu a matulu ke nofu i kahai matua tani. Ka nonofu kahai tu fuai tu fare apa. Fare apa. Ia matulu ni nonofu fare pola ndo mungu ia. Koe langa matai mai ni ia malama hiti. Ke to karei ka hasi nai ke li wiki ki ka hea mo whamea ke putu ke takotoi. Ka kam na mo ua ima tua tahani ka haha ma tulu he war pension he mongo ia. Si muka muka ka haa ke he matu whini ke mo ua mena ka haa. Mo e whakatau mai e taro ke ka ma tulu ka haa mai he maang kotu apa. Moko moko e mui hako ai fai ai tunga hai tau tam fifini mahai ni uka. Ia, whanganongonongo nao ka hake matua, hake matua tahani, ai fai uka ka hai matua fifini ke li wiki ka ha, ke li wiki au loa matulu ka hai aia munga tupu e nga ngau. Ai mo ka hai a malolo ke fan ke, ke tu, ke fusi ika po ke fan ke hevao matua fifini. Ni ni fele wiki o ka si fa no no lo hin yo ge ha ka ma du fin ka ka fa o wa ya ka u te ya ka o ge te u fele ko lo ka ha mu ki te wa ho tolo ya lu fi ai fa mi te ke ma ni ma du fin ya ka fa fele wi ni me te ta ma ta ni si be me ha wa ka ge no fu me ta mi fin ya ka mu ko bi ya ka ha ma du fin ya ka si be ai fi la ya ke o mu ye ma du fin fa no ha ka ai fi ya ke o me ta ke se han ia o ge do toroang o ge gifang unga te ge gifang he po e te gifang aru moki na tahe ke bisinga e ma tu fini hako ko hako ni unga wi ia ku ka ko lowa e to tu me tu fini fa pa ia ni we ne mo e do wo pension money ka hako do to ko lowa ne o he to si hifu mai toi mo e ma tu fini ko ni ngo mo e me fu ni inu me unga ke kai ga e ma tu fini ha ke mo e ke no nofo ke o tuoi ke he fari koloa ke mo ke fu katau tu ma solo me tu sisi me tu poko ponu si o mai mo e ke kai na ma tu lu e ma tu fini ko ni ngo to kai mo e tu ma solo si o si mo e si fa fa he kato hala si liu ha ke e mo e ki ha ku pa fia fia lahi di ka hako mo te pokopon, mo te to sisi. e si a anyway si ni hem dalili kwa o ha ge o hake ge da o an ke mo ka malu he hello fa si hake me ge si ni ke mo muka ke o ke uti ke fratau ka mo o ke tupe mo o ke ki fanga po ke fratau ke ice cream ka ko e tupe ne fa mo he ma tupe fin e tupe ma tu tan ta mena ye ta mon ka ka mit ka ka fi aloto ni ga ke sia ke mu ne u ha ka tu pe ni ga ha ha ku ni mu ko mu ka sia li li ha ke sia ni li ga fo ka mi li ni mi si si ta mas ai tu e si he kat ko ni u ke si he kat ko ka vi ne i lo ke ka vi kat ka mu ko mu ke sia li li si em da li li mu ya ke di fo ka ta o fi fi de Mo tu pe ni kahan de mo he mo tu he tu pe han en fe mo ha na wo fu ni ka he wo fu u ni ta la wo fu le se le ni ka e tu pe mo ya he fu me an ho no si si mo wo mo e ta stripe e kamata ia e inga hua nusi kamata mui e aung suka e whanu ia mui ke maua e e ua stripe si hau o ki niusila si fia hau na o ki niusila si hau mea o ki niusila si nofo i Bradford 36 Bradford Street Parnell e i tua he his factory he main road a Parnell Hau he tonga i niwe he tofua. Hau ki fisi, si pehe mwe e whawa i niwe. Ka hoka mturu ki fisi, si ki sia mturu e fifini niwe. Mna heia ia he kause kula. Ke fifini ia ke finatu ke flewea mu mturu, si tahake ia mturu ke kaina hana, ke nonofua i tomoua mwe e wakarele, ke lele mwe e mturu ki hinei ki New Zealand. Si bihe e mene ne tau si matur hoke mu mi pungi. Si umoi matu o muya ke he mare wakalele i nendi. Was it? Kam? Lea. O he tu teksi. Ke moi wakalele muya ke umoi ki finua poi. To umoi mui finua poi he posi ki Queen Street. Ne no no foi de ne fratelli de mga fawa ka ha matur ke matur ka umoi inuwe ke umoi ki New Zealand. Fihia e whakahorang he te mamui. Si hoko mai muia ki Queen Street ia ne takai Old Post Office. Ea, ai e tunga ane hako me hoan ne wangi no nofi panea la laua. Ke pika upu mai au ka hai si no no. O hake mai matur no nofi ki kaina. Si whanau ngā hua he hits, ka hako he hits, a factory, a lolly factory, ka hai i mua ni i panea he kaina matur. Ne tata. Si o si mwea si whanu mwea o ngā hua he shoe factory ki Ponson Peak. Si toka mwea ngā hua ia kumna whante he posi ia ki Ponson Peak ka eji mitaki ka e whita ngati ki whakata o. Si o si mwea si hifo ki Wellesley Street ke Chief of Matron he Wellesley Street he Auckland Hospital Board. Nga nofo e medulini lai. He mōa ka hā ki tāngā hua nusi, he mana tō tunga ni he hau i niwe. Manako ke ngā hua nusi, ako mna ngā hua nusi ka hau i niwe. Si e whaa, fie mana tunau, ke whakahoro ni ka hae ngā hua nusi hako, ka hasi nei tunga he ngā hua whakapā hau i niwe. Koe aunga ia ka hasi nei tō kamata e mui e whanau ke ngā hua he whringa ngau. Hane i la tatuna mo ene ka mata i ka hai elektria i tau nusi i fo ka tu fo ia si mo o mo ia ke hake o ki Cornwall mo ia ne fuka piki ua i a national woman mo Cornwall hospital geriatric hospital ia nelwiki i tu fuakau ai tu fuakau ka mix tu fuakau mi tu fuata si ngā hua o mo ia henaia si Tai stripe mo ia hakani mau. Iskoe fano ia mea ke siti fuki ka hake mo e ua stripe. Si gai mena ni tupu, ko a tupu te ku mua de iau henga ngao. Mua de iau henga ngao. Uta mo ia toka he side ward ia ward 20. Ako e staff ka ha. Si aimita pehe ka galea ku mua de he rheumatic fever. wo deu he rumati fiva si no fo mu ye ye on fa ta si ho wo ki kain ai di mai ke ge lu ke ngo ho ka ha ke mas ke ve ke ke no fo ni ke frenen ha ke rumati fiva ai mi ta ke ke piki va ve ka ha ke ha se ha ke mu ko mu ka ka ha e rumati fiva si ho na no fi kain kwa kwa momoko teo ka he moia ko pedi kwa ti chase teo he he moia ai di vela ma teo ka ko complete ni bit risk ka si nai e ha kom nai mta ke ngaho e e nga nga ru metik fi ve ke fan tu mo ka he to hui ha ka kom na nan ka piki si me ka ke he asi ha ko ko fa nga nga creative ai moia si pe e ko ai mta ke ka fo ki ai di mta ke o ye moia ko ai di fia fia ka si nai ha ko no me me me tu ani ka ha me me ha na hoana me kai ne tu ma tu no no foi o sininga ho no si ha ko si fleveia mo pe ko ha ko e di mta ke o ke fani ga ho ka ha ko fopo ko ngu ki ngu tu mo di ga ha ko hui ne mo e fufula hui e swalen ka si nai pafta be ha ko rheumatic fever ia no fini ka ine ke ri wiki to tama i tunga ni ha kai kai fan kai hoan ke nga hu to long ma to the street ia ne no foi heta street di ko panel ai ne no foi bit ko si vrevia mo mi un bit ko i he o he ki fan ai panel se mo i ka ha ko fan de no fo mo bit ko ai di no fo me tunga ni ha ko pe ka ha ha ma tu e kai ai fa lo to ka ha ke samo ko lo to ni ke ni wi ai fa lo to ke he ke he tong ko lo to ni ke ni wi ke le ni e ma te ni wi kai no fo ni me ni wi tang ta tan ta he ni li mo ke ta he hui ka no fo ni me ni wi ai fa no ke he sa mo ai fa no ke he tong ai fa no ke pa lo ni u ka ke le pa lo ni he e e ke mo ni pa lo ka u ka ha la u ka mo ni pa lo me me long kai to me na ke ke mo Hoko meo ki nei, ai whimina bie e ka ina mai tūru ni no nofu ai. E mongo ni hau ai ka ina nofu ni a mai tūru. Ko e... Ko e toko ua he ta tunga ane hako. Nanga hua i he... He rirue i pānela. Se ke tau aho ka kato tūnge. Ko e hifo ni mua i e toko ua ka hake e mau e tupe. Po ke hake mai e tunga ane hako ki lunga e tau shopo i e i pānela. Ke whereweia mui a ke ange tupe, mu whakatau ke kai ke kāmatu. Whakatau a ke mui a ika, me tāra to mongo nane ta mui whakapāi e tu tāru i whisi. Si kum na tāu e tāru ma tūlu, ai kum na hauru, kum na uruvuru ni. Tāu kiri ke uruvuru ni si osi se lehele ni mui a kai ke kai, ai halu halu. Ai whai au he tu anga whakamutu mongo ia. Ai whi manatu ke he tu anga whakamutu vai ia. Manatu nā ke kifang. Nei lo au ke ha mena bia fra ko he ma tu fi ne yo mai ma tu

punia wau fulua mena ka hake he matu fine ha maturu he nga hua na ilo au ke se tau se tau e tau sia fuka kisi me he matu fine ko lina pa Strickland to tae mita ke matu fine he frako ka ha motu Lisa Thompson ai fi mena au ki ai buke fai mena ka hake pe o ke liungi o ke mue nai ko he hako ni ke franono ni ke tahaho me tahaho until I meet him Ia, seka mongo na ia kasi na ia kwa manmanatu te he moia. Moia, e whaitama dia mawa he moia, na nofa mawa ia ongo mo Rui Heit i panel. Si mai moia he te matua ia e tuhi o hifu moia ka hae fo he te whare ke apalai ka hae ke mawa mawa ta hae kaina ke o kiai. Si mawa moia e kaina. Tō mō hake mō mō mō o ki kai mō whanau e tam tāne ua ki a mō e he national woman ko mō ki pāne alaya. Si ai lewa lewa ia ko mō di ka ha ko a mō te whare ha mō e application form ni mai e loe mō hongo ki apply si o hifu o mō e mō e mō tūru ki o tāra. Ka ko taha te tama mō e mō ka ha ko whanau si o mō e mō e whanau tam ke ua i miro mōa. Lahi e hiki ke he mga honi, mga ni hau e niwe, ai fi mana mana tō ko fia fia ni au ko hau ki New Zealand. Si whāna ni ka hae mo ui whaka New Zealand, ke tunga ko manako ke hau ki New Zealand. Si mga lai e ne whai tama ai, si mana mana tō lahi au he mga ia ha e ko whai tama te eo. Si mana tō nau mga ka he kerewe ki haka tu whānau ka hasi nai, whanau ta hatam, o si mga whanau ta hatam. Si hoko me mea ke he li me tam ha maua. Tau mong ka hane whana whana wei mwea ni ki ke la turu ne o he aonga. E a whangeo e tu da ma peng puka la turu ka ha me aonga. Me uta mea ka te hiu ke e spiga e fis penge ke ka hai o ta. Ke tuki ta mata alama ha la turu ya ka ha ke la ta mwe ha la turu ta mumui ka mumui ha ke la lohi ka ha. Ai a pia haka tō ngā hua mālau tūru. Me whaka potopote eo tū tū mā mēna haku kasi nai ke taka ke mui tū alau tūru ki oi ka haka pe he hoko me ke mua ni. Pia whia lai eo ke whanu he tū aonga ka haha ke he tū mēna he tū whanau. O whanau me tū whaiaonga ke camping ka ha fuk. Whanu he tū aho ka haka ha te ia tū whaiaonga me tū whanu tū mau he tū mua he tū whanau ka ha. Haka mula whia te mua tā ua tūru whālima. Tapu nei ia teachers trip fanfugeo me ka o ke to camp ka ko nga hu he tapo mo ni to ta he malolo ke ai ha ko fi he to ho wa e mo ni he to akwa ko no no fo ya mo he tapo ka ha e hi fo he tapo hi fo ka pa mo e ko ai te mo pe ha ro ya ne fai whakama pōpo i tōu whanau ni ue i o tāra. Si tō hea ange whuki ka haki a maua ka haki kaina, ka o ka aira ka hamu au gaito. Whis kasi ka hae hoito matua tāne, hako ka hamu matua tāne, haita ka haito brothers a ia. Si tō hea ange mua ka haki hufu ko whewhe, malolo na kai, whei mena na kai nea whia manako. Si hifo umu i he tāpu, 1962, Tau whiri ia me tau o 81. Hifo he tapu ia mua. Hifo nau he tapu ia mua si piki ne whaa mo leviki tope. Si peo whakatau di la ka hasi nei no koe haula ia he tapu nei maama he te whakamena bia. Oi whakau ni wea maturi he mongo ia ia aita mo beharu. Whakau ni wea, whakau Samoa, whakau Lalatang. O ka hake to group ka whiala taka ke mga hon Samoa, o mui ke to Samoa. Ka kai lahi na matoro ke mga hon niwe, lai whakaako he matoro ko pehalo. Tuturi e pehalo matoro ka langana ka mga hon palangi. Ko mga hon palangi matoro he ha. Mga hon niwe e whanau hako kasi nai. He mongka ka tutala i ka ha matoro. Ka kwa to mongka o i ka ha mito friend. Ka kwa ke te wala i o kwa tal palangi te. Ka kai tonga mo ni ka ko ko ko to se di ka ha ke mo wa ka de mo to ka lo hita lo tu ni ka lo tu ni e fa fa no no ge ka ha ke tu la hitu ta la lo tu ka to se me di

tal. Ta mena ni ka hagi du tal mo mo e ma tu. Na ta hetam da ni ha ko no me tang si ko vano de tam vivin si ko u de fa o mai ke nai. Mo ha mo ha u e tam e mo ha ni we mo ha tang ka e mo ha ni ga tu mo fa no ha ni fa no mo ha e mo ha ni we mo ha e mo ha tang. Rongo e tau manatu ka ha e matu fini. Ka kua aidi whakamuri ka hasi nai hako mo tua te to sino. Ko aidi whahia fuki. Koe kaino koe mutu ko niwe ne manako ki ai ka ha. Ka liungi whakalohi au ka ha ke to whanau ke whakamuri ka helo tu. Koe Fia nao ke nofne ke he mui he au nei hoke he mui a pung ke matutaki atu pia ke malolo me fia ke ma whala ka ai ngā ngāo malolo e tu whanau malolo au fuki me tau koe hako ni ka hake whakama popo ka hai tau e aho te ki taha ia ke hoko te ki tau aho ne ngāro ngai a ke no no follow tulu ia ka hoko me monga ui ai ka hake tu kumu matua te tu matua ia no nofu te alo tulu me munu ina me mawhara me malolo me ne mua.

matamata kai nanga pēnā atau tōla tau wala tāra tu tupu kua. Mai ki ke whakanonga nongo ki ai ke whai tapu nei. Mai alau tōru ia ko ina ngāro whakaafi. Mua tānpure au sisi pia whoki ni mo hale muka rei. Tō tai whakau e ke he kua longona i wharu ai tau tāra tu tupu nei kua. Hai ai ke he hātau tōru. Motu nei ko New Zealand ni kai mua wei atu ki hata. Tora motu mori ko ni wei. Pia me ni wei a nei ni whaifu kanango nongo tūma umai a koe ki ai mamata kai nā.

0: You're now listening to PMN UE.
1: Wani mo mata mo tke nang hata to ka singa ko lo ana pinien ka tate to a ho ha pi me ni we ka mata em ta la wo ke o ke o ke mai em ta la no ke he mga bong pungi a to na ia ko e follow the flower nga ia ko a to ko to ke lata mo to to ke he mga bong pungi nei ho ko mai to ia to to ru ke he a holo to a ke hang from au ke mahina ni ha ko sa ta o ia fe me o from au no ka ki mo ha to ko to ke te ki ma fola to to ta mo mo wi mai ke ke ha hoko mai ke he mga ho tonu nei. Ko whenia tau mene whaifu ka nongo nongo mai a koi kem kap singa, hofi hofi atu tofka alofa pia meni we kia koi, ke he tau mga ho nei.

I ko fia fia mtou le whakana kono mai ki hatau tūra te o leo leo lo longo furu furu ala pia me ni ue ki he mga pungi pungi nei a ko fēni e mera ka hamka psika ni hai a ia koi muat ki la tūru ni whakana kono mai ki tau mutu mama whakala wha hofio fia tau mai tūru ki amu tūru ki he tau mga ahu nei a mana ki hano sila e ki finat ki ma whana kai makariri e ta whahe he lalulangi ki he mga ahu nei pia me ni ue anene whai whakana kono tūma o mai a koi kia.

E uni ke tukua te tau whakalawhalahi atu matau mata kai nanga. Kia koe pokum tōru ne whae whakanonga nongo mai anga ia ki hatau tōra leo taongo. Ki he mga ho pungi pungi nei. Tōna ia hatau tōra ka psinga koroana penien ka mamna ke tāte tau whakaholoanga. Ka mata mai he mata hola... hola ua he mga pungi pungi ke o ki o ki mai he mata hola ono whakau i tu mo ki a i kāni whahau ki tātua tā tūra tā whakahaloanga ke hoko tā tūlāna kai mohaia liri ua tā tūra mga hau ki whakanako nong ke whalua tau ne alolongo ne kua whakatakatoka ke lata ia mai hata tūra mga hapungipungi nei pie me niwea nei ne whai taongo atu ki ham tūra tā whakanako nongoa

kala fala hia tu ke he ha to to fa na no wa ke mga ho pung pung ne ma ta ka na nga to ta hai ke rea he to mga hala mga lili fai o fa no to mo ko ke rea ke ha to to lo ta usino mga ho ne vene vene ta ma pu ko ko ha cho ka e fa ma o ni ka he ta lo le a frotis ko to vix ka ha ke la ke clear up e e pona ka kia mo e inu whakarahi ni ka hai te fluids toka ni ne whaiu e te toka e tā ka ka to mga ho ni ko to mga ho inu mana pihia ka e mo ni ka kualatai ke ai mo e to mna ia ka ka ringa he kuni he longe tangata ne koho mai e koho mai ko longa he ku fuke mo e he pala uha he a whaiumu ai loa whakarawha fuke ni ka haeni ni lari ke whakaha maloroi ke hoku atu ke he tau aho e ne tau mai mua maroro mai haka kau e sinu ke la tai mai tau mga

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Toi o folo fa Samoa ne tu na talo fa lava malo se ifu manuia. Usi mai e fa fonga telefone le salon us fulu au kuso lua felo sulono ma le lima tolu tasi pi IPMN ya te roa. O sauni ta ita opisini si mafio anga momo ile ala, sleeping rough ile astofi, isu etope, mosi so sauni ile tautua le misiona metotisi po le metotisi mission, lo lango lango ina tangata ile ini fale no fuai, homeless. O pon kalame sa ile tupe le nei o le big sleep out na amatumai au kilani, wo fa alau te le atu ikarai steti ma plan him. Isi le atu ile lua se lau finsful tangata o lo ile lisi fa atali mo fale, Na faali ai el pulisili o le misiona me te tisi Christchurch a Chion Hawkey o le whaingar malo o le move on orders e tu lai e se ai tangata mai whale o le malo e le o le tali lea o le nei wha awhi tauli. Na wala au ina le pale mia se whano wha anatinati ala na pātia e whai e Wellington e le te leo fina ngalo faali e winga lana taita inga. Sa faalia Christopher Luxon in lunga no ofiso o inga faala o itele, ma li ipote ala u faasala la u fai mai, o le telo manatu faalia ilana ta ita inga. Na sa unu ole pale mia, ele e tonu ye manatu itangato o New Zealand, fa apea sui tau wa, ma le la ulango lango ale National Party. O li puti amai e se tati o onanga au tu mofiso o sani tau faafi tau li ili atunuu, ili faatu pula ia o tamaiti o lo mana umia se fiso o sani, o lo mala au watu ilunga o le youth line, e au fi eme tamaiti e fitu tau sanga le maatutua. Matuasi iti ele fai numera ili ono maasina teluai, le tu sa male tu o fata maiti telavau e vala au yaso ta itasi o onanga faafo sein, ipopolenga iso lato o saonga le muu. Sa faalia ele pule o le youth line ya Shea Ronald, o loo fea ngai tu pulanga ma se avianga mamafa u faate teleina i aso taitasi. O loo fao ngani sui tau waa le pati a le opportunity ya Romeo te vanga, lo na tomai mai ngā lue ngā le malo, e sua soni ai ili faatula ngaina o awanoa e manuia ia fio anga. Ile palota la tamai ale Korea ma le TPU, o le teimu amuane na ausia ale opportunity party le lima pasene, ile lua tesi ma le valu pasene fa apopo na mawai le lono tesi ma le tasi pasene. O se nau nauta inga te vanga, ia faya ni fono tu ufa atasi a Citizens Assembly, e fausia ina fainga fa avae, shaping policies, ma inu uma fio anga ese, e au ngā mo tangata uma, ole atunu. Wa mali o le sa avia mo mama captain your silver fins ma le faya o ngale ti polo le at kuki ya ana no vao le lima sul valu tau sanga. Sa ta alo le o ngate tono le malai po le mid quarter mo New Zealand le valu tasiva valu iva ma le tasiva i valua. Ma ma waita alo ngale us full tolu i captaining. Sa ta alo le nta alo ngamua mua fa sanga ya australia le tasiva valu iva. No o vaa o se sui le au ale silver fence in New Zealand, na faya ina ile taalonga faa iyo le ipo lalulangi ita seiva iwa tasi, le tasi le sikoa ya Australia. Sasi itialo na tuulanga ifai makapteni o silver fence ile tasi iwa iwa lua, ina uali itaya Waimarama tau manui. Saona kapitenia foi no vaa o, mafaya onga ile au le atu kuki. Tolus ful fata sanga le matua se ali ole atu lai fa msidong fa itu malo i wai takri i se afi na mua se supermarket i Great North Road i au kilani i sifol fa ingol vai yaso. Sa vala awina o unanga fa fua se i ile tuse al fast ful lima le afi afi le sa. Na taunu ole au tine i mua ma tine i ale afi ma ile aise tasi na faina. Sa ta ua leo leo inspector ya Megan Goldie na pua ina leo leo le te malo ele ta yao leo sungafua ma molia ile susunu fale. Ma le tana faa iu, o tangata o lo mau ele mai faa umi o le long COVID, o lo wala o watu ile o fai polo kiki na ia tu ina atu se lango lango malosi, Moses se osani, ai toe o se anga tau nu ulfa inga palota. Sa a waifai pulo le Labour Party, o le Act, Green Party, New Zealand First, ma le Opportunity Party, i se fono ilungo le interneti, sa te itaia Reni Ding Wong. Le faa lia Ding Wong, O fa amtalanga tangata afia ile long COVID, o lo iai pefo mai ele mala malama ya unga lfa mai, ma fainga tahai o na mawafsu aswani, o lo o la atoma na umia. Samo telefona o le nei aso manuia tele lau taupua inga I inga pulea I Maria Makere te tuu. So I fua.
0: 531 PI.